0: lepp lu serigne bëgg lo xamné nit da koy dem wutiko dana ko wuti ba andiko yan say sax mu liggéey liggéey bu yéme bo xamné kenn duko ci dimbalé nga xamné mel na mom dong amna liggéey ci biir ci biir tribu bi dañ ko ci wax liggéey yo xamé né biko ko serigne touba di sante da ka xamal né ko né bu la ci kenn jappalé ah tribu yam bobu nak da ka daan def ci khidma lañu wax khidma ndax serigne touba limu liggéeyal yaronte bi alayhi salatu wassalam ci khidma la aju khidma moy lan khidma moy liggéeyal yalla liggéey bo xamné manam kenn fayulé ci dara ci intérêt aduna waye liñ ci sentu moy ngeureumul sunu borom rek lolou moy khidma bi serigne touba doon liggéey te kum daan liggéeyelo itam ci buntu khidma bobu ci la lay duggal khidma bobu ci la cheikh abdul karim diar ak serigne touba ba am ngeureumul yalla lo xamé né jogé na ci sunu borom wacc ci serigne bi xamal na ko né sama borom gëreem na ba agal ko ci né abdul karim ma teyé la dila liggéeylo mo ko teyé aw xal ci sama loxo ñoyam sama borom santatuma la ma liggéeylo la lolu waxin la waye bam ko ko waxé tam tiwut mom ba nim fi joggé ba ko roog bimu tuddé ci lalit manam jogut ci liggéey serigne touba ak doomi serigne touba yi ak bép injaz bo xamé né rek serigne bi lañ koy défaral manam da ca daan joxe ay addiyam ba addi ji mujjë joxe juroom ben fukki jinni la mu jox ko cheikh abdullah ndax ku guddon fan la ma sha Allah amna temiri at ak juroomi at danañ ci ñew 1976 bi la nelaw ci bir tarbiyé bobu nak manam tarbiyé na serigne touba ci ay barap ndax bi serigne bi joggé ci geejgi mom mu top ko and ak mom ñew daru salam bani serigne bi ñewé deuru manan ba ñewé ci yeen jollof terbiyé na fa ak mauritanie señ bi yobbon nako fa
1: mauritanie ñew ci
0: yeen
1: mauritanie joggé ci ñew ci
0: waaw mauritanie la joggé ñew ci yeen lool ma dama koy waxé nonu rek waye mauritanie la joggé ñew ci yeen ndax état bu mauritanie bi mo jitu yakarna biñ joggé ci yeen nak ci la fa joggé dem manam ndiarim suko defé cheikh abdul karim ci bir tarbiyé bimu nekk won mauritanie wax nañ né boba jamono boba tarbiyé ba dafa tarom ndax jamono ba fa serigne bi dem serigne basirou wax nako ci minanul bakhil khadim né shahra mutaramiya mutarakimatul asjari nam ko waxé aw kama xal boba ab alla la bo xamé né wedna garab yi faton na ndox mi ñak na mauritanie ku na xamna desert la waye tiwut mom ca mas goge nga xamna ño andon ak serigne touba liggey ca liggey bi metti ba di mar ca marwa di xif ca xif ba di neufele ca ya rakka yu bari ya di sikkar ca sikkar su yag su gudd sa ak alquran yu dud doxa ak qasida yu dud doxa mom serigne abdou karim ca la bokkon nga xamne fofé lepp lo xamé né luñ daan liggéey la ci doolé mom ci kurel ba ka daan def ci la daan bok
2: fofé ci ardu salihin
0: nga xamné wax na né amna bis bo xamé né xif ak marwu metti dikel na len fa ndax baray biñ doon dundé bobu jeex na ndox mi jeex te señ bi mom ndox lu mu ñak dañ ko guwutal ndax mom du tim waaw nga xamne sax ci fofu ci mauritanie amon na tab gogu fi dalon mom serigne touba gu metti te tab gogu tiwu ko wona manam japp daan japp serigne bisu ne daan japp nan ma anti illa asbu'un dumayti wa fi sabilillahi ma laqayti yow ab baram nga rek bo xamé ne daram bu am loxo nga di natti lera dal ci yoon yalla la dal serigne abdou karim neena bobé tam danañ muñ am ndox dox ko serigne bi mu faje ko ay soxlam jappé ko wala mu waji ci waye nak barke serigne touba bi ak istimdad bi biko yalla defal ñom dañuy def suñ ko gisé sax seenu mar lay dem buñ ko gisé sax seenu xif day dem nga xamné da na ngëp ci loxom bu tedd ba ngëbu boray boole len ko kenn ko ne jël ci la ngay jël te bo ci jëlé mu teyé la nga xamé né lolu xar bax la waye bulul ko bulul won ak serigne touba nek serigne bu mat serigne kon dañ fay dé ak xif ak mar ak ciona waye ñom gis sax Serigne Touba mo len dakalon lek lolu xese yu bari amna ci da na deg ko ki nga xamé né Serigne bi da ka jappalon ci keuru kenn ci ñi nga xamé né dañu xama man aduna tuti mu neex lolu way mu baye ko fa daw dik bam dikke lolu jaaxal ni mu nañ ko man dal mbacké gis la dal mom la mën ta ñak fofé non la fa Serigne Abdou Karim nekké bani Serigne bi joggé Mauritanie ba ñew ci yeen Djolof mu nekk ci yeen Djolof di liggéey ak mom lima tim ni ab netali bo xamné al alim al hallama Cheikh Abdul Wahhab ibn Cheikh Abdul Karim momako netali li tax ma wax né al alim al hallama mom ñi maasu wona mom jamono ñepp xam nañ kan moy Cheikh Abdul Wahhab ci xam xam ndax lima ron jang ci xam xam da ka jang bam jeex mu joggé fi dem Mauritanie jang fa bam jeex moma waxal ci bopam dama bi mi dem Maroc di jangé bo mi ngi and ak Alhaji Cheikh Touré ak ñoo Seigne Nasir ak ko ñu wax Seigne Dame Touré mi nga xamné mom la baye Dame Tiré mu teul Saadul Muslim ak yoy non fiñ daan nek di jang ki liñ daan jang sax da leen daan téré wax wolof motax ku digun arab la mom chirographie yépp la xamone bo nopi ingénieur la won bari na bitima yum tabax ci dëkk bi ak réew mi ak plan yum fi redd nekkone Mauritanie di liggéey ci liggéey ingénieuram bobu lu bari nénama 1960 man ma nit ku ñuul ku dëkk Sénégal ku ñëk def émission ci radio Mauritanie mufti yek ñëpp dima dégg mom Seigne Abdou Wahhab Touré wax na né Seigne Abdou Karim néna benn bis ci ciyen Djolof wéru sahban la waye bis ba ci mujju ñuy sentu wér wi néna biñuy sentu wér wi Serigne bi bobu mi ngi sunu fim sunu ci jaram gi Serigne Massamba ne ci wétam diko bëss ñu ko bëss mu yagg Serigne Touba da di ne wa man de ana kumay gisali wërëli sa jaat ben nar la won bo xamé ne nar bu manon alcorane la
2: sa jaat
0: Serigne bi daan ko neufilo lo alcorane amon na dom ju nekkon ndjeerim difa neufila
1: wax jawat
0: kuñ wax jawat jawat ibnu sajjat ndjeerim la neewon don fa neufilo Serigne bi ba ci ginnaw Serigne bi sax ma nga fa won sajjat momu le Serigne Touba ne man de ana kumay wëreel sajjat ndax bu baax ku baax dana ana ku baax kumay wëreel sajjat neena bi Serigne Abdou Karim diggé kaddu gog rek mom da di feex bimu feexé rek Serigne Touba ne Serigne Massamba Abdou Karim mom de xamna sama kaddu gog taxa juk dabal mako mu dab ko mu woko mu ñew mu ne ko Abdou Karim fo jëm mu ne ko ah xana top sama ndje rek ba fu may gisé sajjat mu ne ko waaw wa baxna waye bo guiné ci gawi salane yi lo fa ñëk fekk rek war ko ta dem Serigne Touba da bokkon ci liko yalla may manam mom lu mu wax rek day daal am nona ndax wuxuko den da lo ñëk fekk rek war ko kon da na fa fekk lu mu wara war waye Serigne Abdou Karim neena mom bam guiné bam fa fekk wén nar guru wéx bo xamné dañ ko jatang mu daal tek jatang bi daal koy war daal koy ñalgu lañu wax ñalgu daal di ñalgu moy nga war fasu non rek digo ci tek digo ci lay tay digo ci dara lab sax du ko am manam jatang bi lako ki rek ko daw ak mom ba ca gaddu
2: kër baasi
0: damay jawale ki bam fa agge daal wacc ci xayma bi daal ne ayyukum sajjat fa kharaja sajjat min al ghaima fa khala ana sajjat muneko asayghu yad'uka serigne bi de mo lay wo bo wa arab la don wax ak mom non lako serigne abdul wahhab di netale bu ngeen neko serigne bi de mo lay wo neena bu weru feñe dafa beug nga neufila gi sajjat dal mel lu xaw ki dal nek ah man nangam Serigne Abdou Karim ne ko dedet Serigne Touba kay soxla la nga ci tek dara mo munta nek kon kay da nga deg ñu ne Abdou Karim reyna sajjat yit ko Serigne Touba wala sajjat reyna Abdou Karim rek waye lolou du meuna ñak ne bam xame ne jaxanu ci lim nek mu daal ne wo kon bismillah ñu dem daal di wacc Serigne Abdou Karim daal di wacc fas wi ne ko waral ci fas wi mu war ci fas wa mom mu japp ci gien ba top ci ginnawam fekkan nañ Serigne bi fim teddoon te ñeul jottut Te digënté boba ay kilomètre yu sori la.
2: Ci lay lay la.
0: Bu mutul manam juroom ñaar fi kilomètre xam na nga jégué.
2: Ci
0: lañ wax. Waaye loolu ci pass-passam bo xamé né pass-pass bu reuy la amone ci lepp lu señ bi sakku rek mom day daal di juk daal di jëm ci loolu. Fofu ci tiyene Serigne Abdoul Karim néna nek nañ fa di liggéey ba bis bi nga xamé né señ bi da jek daal na leen lu mëna japp ni ngir mo dem rek na japp ni dañuy waj dem ñeerim daal leen di dajalé denk leen denk bo xamné bu yaatu la yab leen lañu waxa yab leen ci dëkk bañ jëm muy ñeerim nga xamné dëkk tax la ci jamono bobu dëkk bo xamné yit bu bari jaxaso la ta la taxone ñi jël señ bi diko yobbu fofu sax moy rek manam bëgguna wañi l'islam ak diinem ak téel bi yiko top ñu woyofal seeni haqida seeni yëngutu japp nañ né dukk tax bu mel nonu tubab ba nefa marsa ba di dox rewma di dox ñu gëmul yalla ñi ñu tuubul ñi ñepp nefa su fa démé rek bokku tak fému nekkon fu wiin nga xamné duñu gis dara waye bobu da naka señ bi ñoñu dafa def ci ñom lo xamé né soppi leen kenn mënatu ko Serigne Abdou Karim neena ñu daal di dajalé bagage yi tak bagage yi neena boba nam ko waxé dana jey suba ñun ñu andon juroom fukk nit lañu daane man ma nek ci bob ba Serigne Abdou Wahab neena mom Serigne Abdou Karim neena Serigne Abdou Karim neena bobu kurus yi ñu daan tuddé yalla bu biiru nit metté sax dañ koy xoj rek bu ko naané wir xam nga dañ daan tuddé yalla go gu tar ak alcorane du bari ak qasida yu bari amul nelaw bobu amul nelaw Serigne Abdou Lahat wax na ne nelaw yu guddii bi ginaaw señ bi lañ ko xam bobu amul nelaw jaamu yalla rek lu tuti nga nan gamu nekkat ci jaamu yalla ndax señ bi mom la yalla def dimension ci sun borom demon baraw dimension malaika gëmminto yi yep xam ko ta ñim yor itam dañ di yobbu ci xal bob dañ di yobbu ci xal bo xamé né nit ki day xamné nekati nit man na mel nu né ni malaika mel doomu adama man na fa ak Serigne Abdou Karim nonu la continuer manam non la continuer tribiyam ak Serigne Touba ci gatal bimu joggé ci yeen jollof mu ñew ñeerim ñeerim gogu itam taxona fa ak serigne bi ba at yam fa am ba niko serigne bi gëreme ba yabal ko mu delu wat ci ay mbokam ndax mom bi ko serigne bi gëreme amana ay dëkk yum santi ngir tribiya ak jangale ak yar ak liggey ñu ko waxe tribiya bu ñu ko waxe liggey bi la ci bokku waye nak bala muy dem ci walu selum geek yu demé nonu dafa del wat njambur ci makka touré xamna señ jili suma joomé rek nga dimbali
2: man fofu amna solo amna solo
0: ba ko señ bi yoni makka touré amon na kum ko santol manam kum ko bolel sant ko koko trouo fini ni genn ci sama xel
2: ay
0: man na dikkat nak
2: amna solo
0: bi nga xamé nak ñew na ndjarim fofu la jitu won ci ñom seeni liggey bobu jaamu yalla la jang alquran judul dok guddi ak beccëk liggey xitma bo xamé na jamono bobu da melne serign bi limu liggey yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci geej gi ak limu def mauritani lepp da nga bëgg jël tabbiix ko fofu confirmer ko ba saytu ko rafetal ko ci dir bobu nak ñom seigne massa mbak ñoo ñi donte ñi ngi doon bind fofu la bind mi gëna taré rafetal def ko ayi jifra yi bind mu rafet soti yeneen yi nga xamne buñ bindé mo nopi andi ci serigne bi mu wan neen ko keuruk serigne bi ni mu reey won nga xamne keuruk ndjerim gi balay ko fa gis ko ko dem xamne mom tiwir metal yaakaara man dama xamul ndax tiwir metal bi kaara la waxe tiwir metal bu ko eppul sax xala kess yi ken xamul nim tollu kess gu nek nonu serigne bi ci ñu doon liggey keur gogu ak kess yoyu ak jumtu kay serigne bi ñoñu ci la serigne abdou karim bokkom
2: ma sha Allah
0: te serigne bi dafa nekkon nit ko maam jimu jo xamé né niko sun borom bindé ci ay harakat dafa ko wuté nit ñi maam señ bi du am ben neek do am ben waccu way bi muy dal do am ben dalukaayu gan lu nekk da ci am lu bari
2: mo bari
0: ta fenn fu nekk du fa neenal dara fenn fu ne amna lu mu fa wara def lo xamé né da ko fay defé bu jotté amna nit bo xamé né suko diyalé yalla do mu ñoré deug deug ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fekk ko mo fofa lay jëm amna fo xamé né su waré waxtaan nit ñi fofa lay nekk amna fo xamé né sax nit aduna yi yeen sa tuwa bi ak yoy dañ dara ñu diko ki fofa lañ koy mëna fekk ba ci kees yi nga xamé né da ka daggal ay jigen daggal ko ku dem jëre rek gis na nam bindo
2: ak kees jinni
0: kon ñom ak kees jinni waaw ak kon ñom deewuñu noppal guddig beccëk bolé kak limi soxla li ñew ci mom ci ay nit nga xamné liñu soxla ci ay jëfëndiku kay ndox rek liggéey bobu lepp ñom ci lañ
2: ci lañ
0: dañ nek
2: tuarkal jëri jox Serigne Bara Touré ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum comme nima ko xawon sa mbokk mi jitu rek Serigne Abdou Khader yaakaaral li nga ci andi amna solo lool déggé nañ ci bu baax ni kon Serigne Abdou Karim Touré yonam wu jëk ma nga fekk Serigne Mbacke Bari Diolof nañu ko andé wante day melni bi mu andaté ak Serigne bi ginaaw xew xew yow ci xew yépp takalikuwatul ak mom ci mbolé marhalé Serigne bi jaar mo xam gannaar la nañu ko andé ci yeen Diolof ku na xam né ni ci yeen Diolof la Serigne bi jogé ñew ndiarém machallah lool lepp ba ndiarém nit comme ni nga ko andé leggey yu tedd yoy nga xam la ka jek da ko and ak serigne bi rawati na yonneen bobu nga xam ne bokku na ci yi gëna siiw nga xam ne kenn mënta netal histoire am te andi wu ko waye fofu da ngay gis serigne bi ñak moromam gi nim koy defé ci ñi nga xamanteni ñom la andal ak nim leen di dimbilé ndax tayul masafa bobu ko serigne bi defal waye tawfiq joju nga xam ne mom am nako ci xam na ne mag ni nga xamne lolu bokku na ci jikko yi ñu wara roy ci ñom sahaba yi le serigne bi waxan fi bi mi yar mag ni fi ci touba ne ñoy seen bay ci diine waye da nga gisee ne mag ni royon nañ lool sahaba yi sami'na wa ata'na rek lañ daan wax sama'atan wa ta'atan luñu mësa deg serigne bi santane ko wala mu wax ko xam nañ ne luñu manu la faawu dañ koy def momit moko may serigne bi defal ko liñ wax masafatu tay nga xamne digeunte bi wala tayul masafa digeunte bi gis nga ni ko serigne bi taxañale waye gis nga ni mu woyé kok nga xamne moy sajad dit muy lu ama am solo nga xamne ñom naka jek rek non lañ doon ande ak serigne bi lu mu wax rek dañu xamne lu manula lu mu santane dañ ci daal def seen pastif ak seen paspas mo leen may liñu am wante tay ak non nga ko indé kon xamna ci marhala bobu inshallah dañ ci duggat mo ñewati serigne bara inshallah taala bu mu ñewate serigne abdul qadir dama jall ci batay seen mbokk serigne mustafa serigne sadde nga señari mbokk yu teddi liñ wax ma bayila nga andi ci ay ta'liq bu ko defé dora ko ne fi nga bëgg dug inshallah taala
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi al ghurr al mayamin وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اختفى آثار الى يوم الدين بوك جوليدي بوك طالبي بوك تيليسبيكتاتور السمديه تي في نيغي لين دي نوي تي دي لين زيار تي جيتال تي نيو شيخ محمد المنتخى ديكو نيانال سون بوروم ياغال كو في تي ويرال كو ما مبولم نالي مو نال تي كير شيخ الخديم سون بوروم كاتون كو تي بايي كوكوم خيلم بام ياغالي كو نوني لا ني نيو khalifa cheikh abdul karim seigne abou bakrin mom diko ñaanal fan bu gudd ak weer bo bolem limu nal ci keur cheikh abdul karim sun borom may ko katan ngako yegale noni lay ñu nuyo jawrinam seigne omar souré di nuyu cheikh abdou samad mi nga xamne mo taxawal beurep bi ngir njangalem cheikhul kharim ak fatliku mag ñu bax ñi nga xamne ño fi nekkon doon and ak serigne bi ci liggey bi ci gep fan noni lañu nuyo suñ mbokum talibi mi nga xamne mo no dalal tay ji ci beurep bu sel bi ngir ñu waxtane jambaari fak teud ja mu cheikh abdul karim touré ku ne yaakaarna cheikh abdul karim ku ne ku ko xamutit deg nga ko yaakaarna jamono dox na dox go xamne fo man di dem ci aduna rek dang fa deg aw turum té lool la ko mayon moy li sunu mbok yi nga xamné ñofi jaar wax muy ak gayante ndax dem nañ ci ak gayantem muy bam ñëwé ci sëriñ bi diko jébal bopam lam ko wax sëriñ bi lam ko ñëk wax moy lan la ñu bok mu xamal ko lañu bok né sun ñaari maam gën ñoo bok ndé ak bay waye sëriñ bi dañ ko li fi nekk dé ak mbok bu ko doon mayé kenn du lu fi ëppalé waye nak li fi nekk day jaay Seigne Ibrahim Karim saña wax ne suma xamé ndëgg ke fasna yéné lima fi sakku ma am ko Serigne bi xamal ko ne da nga wété ñatt ñaq wétété aw ñaq da nak ak doxal dem ci tolé lam ko ci daga sax da nak kharqu ala la yujudu illa bi tarkil ala mana kharqu ala kenn duk am ci lulu ne da nga baye sa aad mom nak mu fogn loolu lepp baye aada jamu jappone yépp japp Serigne Touba ko ne gis na ne niñ ko waxé ci biir waxtaan wi bim ñëwé ay mbokam jël ci won nañ ndax kat sun borom bu la namalé ak baax faaw mu tanal la ay bokk yu baax té ku ne gis na né ay maamam ay wali yu lañ won ay maamam ay wali yu lañ won ay mbokk moolam luñ cyallalo yépp ku ne xamoon nañ leen ci diiné ndax gis nga biñ ko indi ci Serigne Touba ay mbokkam dañu ñëw jël ci ko té la taxoon jël ci ko moy
1: jang
3: dafa wara jang dafa wara xam ndax baye mi ngi won ci mag rek baye mi ngi won ci makkature yor daare alquran kon mom lako war moy jangale alquran ndax dane wal balal tayyib yakhruju nabatuhu bi ismi rabbih manana ganjax gu susu tey ganjax gu tey ci nga meuna amé ci nga meuna genné ji wu rafet ci nga meuna genné ganjax gu bax kon nak mom famu cyallalo ci ak bax rek lañ ko xam ndax bimu ñëwé ci señ bi deg ngeen ci wax ji señ bi dañ ko kat yeen bu doon yeen donga duma ñew ba bokku leen ci faray yi sagane diine mënoko deere mënoko yeen de waru leen ci bok ndax ñu yag ci diine ngeen kon ku ne xam na ne famu cyallalo ñu bax lañ woon mamam yoyet jëlën nañ ci jangat ci ne nit da war di top to mbokam bu fa bu ko gisee ci yoon wo xamne gënul wala yoon wo kat du adam wala xamun ko ci ay mamam kon yoon wo mu teggi ko ci bokkon na ci li taxone señ goñu touré momi dem jëliko waye na señ bi da mat go xamne lepp lum nam bu ca noppé rek yakana lu ca way soxla won donc am ci la waxé won né bayam joju né ko nang ko tuubal ci lepp loko mësa ligéelo and ak man duté xam li nga wara xam and ak man duté man li nga wara man ndax té lolé té lako señ bi tagat nga xamné amul won waxtu mi tanal bopam leppam da ko jëlon jox señ bi ndax nenañ eggon na ci ak farlom amna benn bis bo xamne dafa teud guddi di nelaw ndax mom dafa jekkon ba ak laxasay sa bok fek mi ngi ci ndigam fim teude di nelaw ndek ci am ñangor la tek bopam bim lambe ci la daj yaakar ne kala gi nekkon ci ndigam mo wad mu jog diko laxasat bim ko laxasay ñangor mi la laxas ci ndigam ngir bañ ndigal bet ko kon koke jëlon na bopam lepp jox ko señ bi nga xamne fu señ bi massa nek mo xam fu neex la mo xam fu naxare la fepp and na fa ak serigne bi ndax buñuy wax ci sarsara ci mouritani bi nekkal serigne bi eggon nañ ci senu dundu moy ben ngeubu baray lañuy am ak ben kuberu satal ak ndox buñ ko amate waxtu wi dafa del ci ci waxtu wa te lolu xam nga ne budu won baxuk serigne bi ak defar gi ko yalla may kon ñoña yakarna lool sax lu sigut ngir nin man ko dund te lolou la len ko jarlon moy xamna ne limi sakku ci serigne bi ci li rek la ko meuna am kon faaw ñom ñu togo ciono yoy te it bi mi ñew ci serigne bet amna lu jaayante won ak serigne bi ndax da nak won dama bëgg lima fi sakku bo ligé luma wax sun borom mu def ko bo ligé luma wax sama borom mu def ko señ bi nako lool nak la lokay may moy dama ko baye ci bir histoire bi la lokay may moy wettu ñak wettete aw ñak mo lokay may doxal dem ci tole mu terbié señ bi fukk at ak ñet yu tek ay wër ba señ bi xey ne ko li nga fi don sakkat sunu borom may na lako ci la bindé ne fa'alam bi anniya min qawmin mashi'atuhum mashi'atul khaliqil mu'taiz din man abdul karim kat na ngeen xamne tay yi bokna ci goor yalla yi nga xamne lu len sop na sun borom lu len neex na sun borom sunne sun borom defal mu def luñ nam sun borom defal len ko kon nak koke lam don sakku ci serigne bi amna ko lako ko moyen nak li seigne touba di wax ci xokal bu kaw tajful madaja fi laylin junubuhum nasina salma wa layla fil busarati jami wax nga xamne goor yalla yi nga xamne dañu fagnon guddi gi fasun ko yene nelaw lepp ñukoy taxaw ci diyalé ak seen borom kon nak lolé seigne touba cheikh abdul karim noné la taxawon ci keur seigne touba amul guddi amul beccëk waxtu wu ko seigne bi laaj rek jek na ndax kat gis nga bam nan waju bax ana ku bax ko may wërele sajjat seigne abdul karim mom ak bax rek moko fa yobbon ak doli ko ak bax kon nak mom waju bax jojje da bëgg doon mom kon nak ci la joggi feux bam agge lu wax sajjadit gis nga lam ko wax dana ko li am kay moy abdul karim rayna sajjat tek ko ci fas yuti ko serigne bi wala abdul karim raynan ko ci kër ci gadi kër basine lool nak lako may moy ak dogu moko mayon
2: ndeysan
3: ndax kon nak nit ki da wara am ak dogu ci bopam kon lolou moy li nga xamne mom la doon wax diko
2: talex
3: ci ñepp ci li gaay waxon di xamne dal serigne abdul karim jambari fakkat de la jo xamne bamuy ñew ci serigne bi la ko taxona jog moy kat lepp lu goor yalla di am am ko lepp lu ñuy nawé goor yalla sun borom may ko ko ndax bu ko neexon kat man na kat man samay mam ay waliyu lan amna ak ci ak bax la cyallalo kon nak bax goge ma cyallalo bu ma ci continuer man na am la waye nak amna ci lo xamne mene su ko am nekkuti ay téré la nekk ci serigne bi nekkuti ay téré ndax ak dogu ge serigne bi amone ci bami liggeel yonnati bi ali sallatu wasalam di wax na kat ñew na way fek fi yonnati bi waye sun ne kon suuf si fi la yonnati bi daan dox asman si mo daan tim yonnati bi ali sallatu wasalam dana liggeey ba am lañu fekke won yonnati bi sallallahu alayhi wasalam am man fasna ko yene am lolé dogu gog yi le seigne abdou karim amone ci xamna ne kat li yonnati bi ali sallatu wasalam waxone Cheikhul Khadim ne ko na nga yar talibe yi ci yitte te bañ na yar ci am jang lolé mom lenen la ak terbiya lam meuna defar am jang meunu ko defar ndax gis nga ko jang bi yitte tere mel nenen waye nak la dik bax deug tay meuna defar tay meuna agale nit ki ci sun borom lolé nak lu yalla jaglen Cheikhul Khadim la lolé la Seigneur Abdou Karim tegon beutum fas ko yene am tay bam ko sako wonane ak dogu guma seuk sun borom may ko mu am ko ba meuna wax ne luma neex na sun borom ndax lolé la doon sakku ci Cheikhul Khadim Seigneur Abdou Karim nit Cheikhul Khadim mo séré won ak jambaram ndax kat ligéna ba sak mu romb serigne bi ne ko Abdou Karim wañil ëppuna xamna kuy liggé ban na la wañil ëppuna kon nak la ngay def kon am nga ci ak dogu serigne bi mo séré ak jambaram ndax kat serigne bi yëkëtina bagasi ataya ak ataya ne am joxal len mok Abdul Karim Jambar kon nak koko jambar la wo ci keur Cheikhul Khadim kon nak fofu lañu
2: yéne machallah tawakkala jërëjëf Serigne Mustapha Touré ñu ngi lay sant bax di la gëreum machallah amna solo andi nga li nga xamantene moy al himmatul aliya bi nga xamni Serigne Abdul Karim Touré amal nako waye siddu tawakkul gi nga xamé ne amal nako ci serigne bi te moy leppam mu acc ko ci serigne bi waye mu don ko xamne ni ngi ko waxe donan jambar ba serigne bi serel ko serigne bi mom dem nak boromam no xamne kumu serel ak jambar rek jambar nga kon nima koy waxe sa su nek rek serigne bi ci gayam yu bax yi ci ngay xame ak ñak moromam ndax ko fi indi ci emission bi di fatali ko jambar yoonu mouride day melni mom men mom rek bu ko serigne bi defaral danaka day ndax day seuk jamono ci ko xamne beug na roy ci ay jikko ci ay melokan waye ci ak azmu moy ak dogu waye ak himmatul aliya yitte ju kawé jo xamne dañ ko don am seen digënté ak seen borom waye husnu tawakkul gi nga xamne amon nañ ko moy rafetu wakilu gi nga xamne amon nañ ko ci seenu sang nga xamne lolu kenn ko na tay war na ko jël muy ab leçon bo xamanteni da koy jang war ko mokal moy fexé ba nga am ak dogu ci li nga bëgg waye fexé ba sax wéku ci ki nga wéku di dëgg waye nga don ko xamné koko tudd rek tudd la ndax dégg ko nonu sëriñ bi ko sérel té sëriñ bi mom nima koy waxé rek mom andul won ak ay chomo kumu sérel ak dogu kumu sérel ak jambar rek koko amna lu nekk ci yow yalla nako sun borom subhanahu wa ta'ala fayal xamna kon nima ko waxon rek dama delu wat ci sama ñaarelu wër ci serigne abdul khadir touré serigne abdul khadir ma bayil rek ñu daal di wëyel waxtaan wi ci jambar ji ñu fatalikou mu serigne abdul karim touré di sant baax bokk télé spectateur yi nga xamni dañu safo télévision asamade tv waye safo it émission bu am solo bi nga xamni émission jangala waye émission daara la ci mbollem ko xamne mi ngi setan moy emission fatte ko jambar yoni bokk internet yi duma len fatte ben yon ma nga gis reaction yu am solo yi nga xamne ñing koy def ci internet bi di wone mbekté mi nga xamne am nañ ko ci indi wat wala indi ku melni serigne abdou abubakar to serigne abdul karim touré nga xamne dana doy seuk ci ni setan ñu man tay jël seen jikko ak ay melokan waye ak it ni nga xamne non la demé won ci serigne bi mbolam ni top ñepp ñu ngi leen di sant baax di leen gëreum waye duma fatte bokki auditeur yi ndax ñomit ñi nga ci radio bi diko top ci 102.9 muy lu am am solo ak ñi nga xamne yalla dogal ñom dañu tok diko sétane seen télé di sant baax bokk yi nga xamanteni ñomit ño yor walu top to bobu nga xamni waxtu bu nek rek ñi ngi xol télé bi diko top to ba nga xamanteni nit ñi dañ ko mëna am au temps réel waye dañ ko mëna am ci ay images yu léra léra mbolam ñi japp ci liggey bobu ñom ñepp ñi ngi leen di sant baax di leen gëreum di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq ndax niñ koy waxe rek day daara te daara mom dama wax ni bari na ci bankas yo xamni mënes na ci japp daara ku wutal donga ba alluwa ci daara ja nga bok ku ko wutal ab téré ci daara ja nga bok waye ku tax daara ja set ci daara ja nga bok kon lool day duggaat ci liggey serigne touba bi nga xamni waxtu nak kenn ku nek rek ci bankas yi ngay japp mo xam ñi nga xamanteni sax gis nañ vidéo bi fexé ba partager ko nañ xamni yaatal nañ ndariñ té képp ko xamanténi fekk na lu baax mu yaatal ko lu baax la fumu ag fa la tuyaba am di ag lolu kon lu ama am solo la ñom bokk yoyep nak ñi ngi leen sant baax di leen gëreum di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq ndax yaakaar naan nima koy waxe rek borom liggéey bi lim ci bëgg moy yëkëti rek l'islam lim ci bëgg moy ñepp xam kan moy Serigne Touba filmé aduna bi nima koy waxe crise bi ñuy wax ni moy crise valeur yi am ni ñak xam serigne bi rek waye bu ñu fexé won ba xam le serigne bi ni ñu xam serigne bi dara tax ñu gën ko bëgg te buñ ko gëné bëgg gën ko fonk gëna dox jëm ci mom aduna gën di jakk te loolu lu ama am solo te li bokk na ci li nga xamanteni aw yoon la ci ngir ñu mëna xamlé kan moy Serigne Touba ndax tay ji yaakaar na ni bokk yi top xam am na ño xamni tay lañu mësa dégg Serigne Abdou Karim Touré waye danañ documenté wu ci mom tay danañ xamit kan moy Serigne Abdou Karim Touré waye danañ xamné Serigne bi ndekété da bari lol ño xamni daf leena défar té défaram gogou mu défar rek day melni bu ci yamon waye tay bo andi watone manen mak nga japp ni ki moy ciapa cioli ma sha Allah ni nga xamné rek bi jall bok yépp am nañ mbékté lol ci waxtané gi ñoon waxtané ki nga xamanténi moy Sohna Aïchatou bint Khadimur Rasoul umul muridin ma sha Allah kon damay delsu wat ci serigne abdul khadir serigne abdul khadir ñu wéyel kon waxtaan wi xamle kan moy serigne abdul karim touré yaakaar naani kon fi ma soxla deug deug moy marhala ndiarem bi nak bu ñu ñëwé ndiarem waye kon ci biir waxtaan wi xamé nañ ci ni borom xam xam la xamé nañ ci ni ku takko serigne touba la te takko serigne touba rek dama wax ne doyna xam xam kon melna ni mom bind na té melna nit ay nit yalla ay nit yalla ñoo séré ciir bi yalla jox Serigne Babacar Touré Serigne Abdou Karim Touré ma ngi jéggu Serigne Abdou Karim Touré la bëgg wax ay nit yalla yaaka na buma joomut amna waxtaan bo xamné Serigne Sambay mi ngi ko ciy tuddu wala kon jappana né mom la
4: mom la mom la
2: kon ku melni Serigne Sambay kumu sérél amna lu mu xam ci yow kon mo bayila nga ñëwul ci yoyu agit bu dé bind na yeen xassida la bind agit agit inshallah taala
4: jere jeuf suñu mam cheikh sey ñu ngi lay nuyu bu baax tay rafetlu ni ngay modérer jotaay bi rafetna lol ma sha Allah di nuyu cheikh mam dem bar momit ci lere yu am solo yaatu yi nga xamne def nako ma sha Allah tegg na ci yoon señ musfa itam ta'liqat yi nga def ci ginaaw yi amna solo lol mo melne señ abdou karim mom nonu nga ko waxe rek señ sam mom nga tuddu day mbokum señ abdou karim ndax mam cheikh mbay moy nijaay señ abdou karim
2: Ousane
4: ba nopi jël ab tawam jox ko mi soxna minta mbay
2: Ousane
4: Cheikh Bikirim yoron nako xone mo baye sam ño bokku lepp man mi sama wajur ak domi Cheikh Bikirim yi bari daare mam Cheikh Mbay lañ jangé alcorane
2: Ousane
4: ño bokku baye waaw wala amitié ak mam cheikh ñu bokk bay ak seigne sam ñu bokk bay
2: waxtan
4: seigne abdou kim doomem yépp luga lañ jàngé ci daara mam cheikh
2: fa
4: lañ jàngé fa lañ défé lépp moy li nga wax seigne abdou kim borom xam xam la won wayé li li tax nga gëna yëm seigne touba moy xam xamu seigne abdou kim ndax biko bokkam yi jël sé ni ko gaay yu baax yi fi jaar niñ ko waxé da na leen buma noppé ci mom lu gën xamul nañ ko ko laaj seigne abdou kim wax na né da tax du guddii seigne touba sako ayatul kursi neena ci la xamé mbolam ni nek ci téré ayatul kursi la ko seigne touba sa neena ci la noppé umpilé dara luma xol mokal ko ta lepp lo indi ma jangal seigne abdou kim borom xam xol won bu lan jangalé téré bo ma sa indi ci téré naar yu ñëkke boko indi mu jangal la ci fann xam xam yépp so déggé ay wayam yi da nga xamné ki borom xam xam la ndax way yu loxalay wax yo xamné niewana sax nga jox ko borom xam xam dana am baat yo xam dana wax né li xawmu ndax lu xaw gu arab bi lu xawon do non ko jambaré digënté ndjéréem nak ak Mauritanie ak Thiéen ak ndjéréem digënté yoyu lu né xawna fa ci metti way ci taray nga xamné ñi da nga xamné yalla rek la ñor moy li seigne bar wax légui rek ñom lu baxale ñoro bo gisé bam né anako bax kuma yoy li sa jaat seigne kem nim faxé lolou day wone way sayru an fil khairati wa ulaika min as-salihin ñom ay salihin lañ won ta salihin nak martaba la bo xamné mbolé ci ru yalla bu nit mëna am dana soxla salihin ndax boko génné ci bo génné salihin ci lam doon tu doon dal yusuf sax bi mi ñaan fatiris samawati waladi anta walli fi dinna wal akhirati tawaffani musliman wa alhaqni bi salihin ñoñ ay salihin lañ wax te seigne touba doon ko xamni lepp loy wut ci yalla ak martaba lu mu kawé kawé bo ñëw ci mom mu jox lako barina ay borom xam xam yo xamni ño xamni bi ni ñëw ci seigne touba ay borom xam xam lañ won waye bi ñëw ci seigne touba dañu fatte lañ xamoon amna ño xamni dañu wax seigne ñu ko li nekk ñun sa dindu ko defata lu ñu yow sayfi bop amna ño xamni bi ni ñëw ci seigne touba dañu fesson del waye bi ñëw dañu mëne ko xamu dara kon ñom seenu xam xam ak nuñ marona fessé bi ñëwé la lay seigne touba jox moy xam xam ci ñoo amna ci ko ne sey ibrahim diall mashari de nga seigne mat diow paxa ak seigne mansour diow ñepp bi ni ñew ci seigne touba amna ci xona pegon nañ ba japp nañ ñu mom jamono waye bi ni ñew ci seigne touba dañu melni ko xamul dara kon seigne touba mom moy xam xam def na ci yebbu kërim na xam xam bu yaatu bo xamne xassida gi matim xamna seigne bara dañ ci ñew muy shaykhuna ana qaba fil a'da'i jahaduhum hatta ihtawa mahtawa han kam wa han hati qasid la go xamne seigne touba moko bindi di waxne seigne touba bi nga xamé na faduna dem ci noni bi mu ñëwé indi nañu ay may yo xamné munisuko ni de nga ci lay waxne shaykhun lahu sahara al islam irtafa'a de nga wasdada adlan wa nuran nafi'ati manam seigne touba bi mu feñ ci lay islam yëkëti ko de nga ci la ak manu doliko ci la far mbolem gak gak seigne touba bi mu ñëwé ci la islam yëkëti ko ci la ak manu doliko ci la fal morem gak gak yi lim wax ni manam ñom li tax ñuy sawara di nek ci serigne bi ak di liggeel serigne bi ndax ne seigne chef bi kem neena seigne touba sa so nekké di ko liggeel neena sa martaba la yok sa su la digele nga def ko rek neena ngeeg ni sa martaba yok na da na shaykhun awamuruhu tu'li maratibana kanat qasha'iduhu ma hissu mirati seigne touba bu la digele rek nga def ko rek na nga yegg na fa nga tollu won doliko war nga lu gëna kawelo dan nak suma namé sétu wala ma bëgg dund xol damay dem jang xida xida ni rek de nga mu doon ko xamne ñeerem go nga ma laaj nak lu yu bari bari xewna fa ci digënté mak sëriñ bi ci ay hakaay yo xamne xewna fa sëriñ baara degg na légui muy netti kërum ñeerem gi kërum ñeerem go gogou sëriñ bi kërim masna tedd bu guddii mu melni ngeelamte da ko dikkel mu top mbëd di ñeerem yi jëm penk melni ko gëlem neena ma jek jek rek sëriñ tuwaane ci sama kanam dama habdu ana fo jëm neena man ko man ki xamu fuma jëm neena munema topal sama ginaaw sey bi kërim neena ma top ci ginaaw mu guddi neena ba dugg ci biir kër gi neena mu daal may wax encaisse nama caisse gi la bëgg nga defal ma fi ab neeg bala ba seeta jot sey bi kërim neena
2: boba
4: cheikh guma amu guti do nga waye neena ma jëfëndiko la borom xam bo xam yudriku bil ila ma la yudriku bil quwwa manana pexé man na la may lo xamna katan dula ko may neena mané xaarama dem ci cheikh ibrahima sar ndjay xaritam la won ta bo cheikh ne cheikh ibrahima bobu cheikhon na ba am ay donga mu ñew wax ko ko nuko ci guddigi di mel wax ci benn guddigi la neena mënuko seigne touba kat dama sante ab liggéey nama bala beurseete jot nang ko defar ta man amaguma li xéetu jumtu kay yi nga xamne mom lañu défaré am nek amaguma ci dara ta Serigne Touba lepp lu wax dana am lepp lu bëgg dinañ ko défar
2: deug la
4: Cheikh Ibrahim Sall Ndiaye nako féré yi dé fan yi yépp ñi ngi wut ay xat ak bant dal koy bolé ñaar fi ki donga daan na leen top leen Abdul Karim mi Bakare mu leen yewé Cheikh Abdul Karim néna ñama Cheikh Ibrahim Sall Ndiaye bolél la andal ñew ci biir kër gi ñi di dag xedi ñi di rabat ñi di liggéey ba lo wara defarum neeg mat neena ñu and ak man liggéey neeg bi neena biñu liggéeyé neeg bu nopi Serigne Touba Cheikh Bikem neena dama na donga yema Cheikh Ibrahima Sall Ndiaye bolé lawon man ngeena déllu waat ca seen kër ndax Serigne bi baaxut ta gis kum xamul ci bir kërëm waxtu wi baaxu fe gis kum fi xamul neena ñu daal di déllu waat fa nekkon neena ma daal di lay neeg bi defar ko bam mel ni mo ramel neena Serigne Touba biñu joggé ci ñël neena bu ñëwé mu daal di fëgg neeg bi mu ne dundum mom bu ne dundum rek mu xamne baxna ne mu ne hakasan yi la ko beggewon dar koy santat nak benen neeg bo xamne danako nak neeg bi dañ la ci jappale waye nak ma ngi lay santat benen neeg bo xamne nak bu la ci ken jappale Cheikh Ibrahim neena ma dadi jug nak dem wuti bant wuti xer wuti mbollem lo xamne jumtu kala yu ñu wara defalem neeg neena ma ñew ci caisse gi mo xamne ma defal ko fi ma defal ko fi neena nak bima defere lepp ak bam dess nak yekati gi neena ma xamne nak yekiti mo mbolo ko meuna def neena ma ñew Serigne Massa manoko Serigne Touba kat daf ma liggeelo won ak ab nek na ma buma ci bula ci kenn jappale liggeey na ko nak bam dess yekiti gi te yekiti nak kenn nit mënu ko Serigne Massa maneko nak lolu mom xaram dama waxal lako Serigne bi bimu ko waxe Serigne bi nako Cheikh Ibrahim Karim kat ne bam ko don liggeelo nopina waye nak yekiti ci dess te neena dang ko waxon bula ci kenn jappale te mom yekiti ni amul ko ko defal neena mënu ko nak bam koy wax lolu nak yekiti bokku ci mom faaw mbolo ko def Cheikh Ibrahim ne nek boy bima defal Serigne Touba nek na ci ren ba deen kum gis cielal gis cielal gise yow ko ci siara ci la siara yow nek na ci ren ba deen ñeerem gog yi ni fay dooro jëm Serigne Bar wax nako metway ñeere metway Mauritanie jollof mom Cheikh Ibrahim neena da nañ fek ab janji ñu toyal ko bam toy ñu tibbi ci lek wax nak luñu nak Serigne Touba wax na lu Abdou Karim munako mbak munako bo gise malen di tak cioni dama bëgg bu ëllëgë ngeen di dimbali yëne tuu Ali sallam ci ram mo neena bin Serigne Touba Cheikh Ibrahim mi ngi netal ne ci yeen ban fay juggé Cheikh Ibrahim dane Serigne Touba dana jotna ndigulu juggé ci yeen dem Mauritanie kon yeen ñi nga xamne mënuma taxaliko jëm ndjeerem yeen ñi nga xamne mënuma taxaliko gi yeen ak sama bagage yi nga xamne mënuma taxaliko ñom ku ci nekk na nga jël la nga mëna jël Cheikh Ibrahim neena ku nekk jël la nga mëna jël neena ci ña jëlone ci la bok te ña nekkon ci kanam ci la bok neena bi ñewé ndjeerem Serigne Touba da leen woon ba ñew mëna leen ndjeerem gi dekkup tax la dama bëgg ngeen xamné bokut ak dekk yeen juggé won ndax dekk yeen juggé won ay dekk la yo xamné ay nit yu baax ño fa nekkon fi nak dafa am ay dekk ay tuba bi fi nek ak ño xamné aduna leen ñax na ngeen yam ci daara yi te yam fi meleen yam lo bala leen koñ bala ngeen koñoñ koñoñ koñoñ ak gunoor la bo xamné bu yaq ci ab der lay tambalé beut bo ñam tudé won koñ may tuba bi fa nekkon ak ñu ban ñu fa nekkon Serigne Touba denk leen na leen nak na ngeen sam sen bop bala ngeen koñoñ Cheikh Ibrahim Karim neena ñu nefa neena nak bam yag nak Serigne Touba wawat leen na leen nak fimni ni yeen ngi melni bari go bo xamne dañu sot la neewon ci biir bari go ba tejj ko san ko ci geej muy teumb ci kaw ndax nga xamne muy fey ci kaw nga xamne du teumb dana dara mënutu leen yakal Cheikh Ibrahim Karim neena loolu Serigne Touba wax dara mënutu leen yakal
2: Serigne bi leen wax
4: waaw ñeeram gogu itam xesse bobu ngay deg ñu ko wax Jibril ñeeram gogu bok na ci li ci gëna sew doon dess xamna am na ci yeneen dekk way ñeeram gogu bok na ci li gëna sew ndax Cheikh Issa Dien bis da ñew ci Serigne Touba fekk fa Serigne Abdou Karim mu gennat ci mbolam fekk fa Serigne Abdou Karim bam yag muna man kat ma ngi bëgg jaxlé ndax fekk na Serigne Abdou Karim ci Serigne Touba ma gennat fekk ko ci biti kon nak dina delu wat la ci Serigne Touba li lu doon Serigne Touba nako habd ki nga fi fekk ni Jibril la ki nga fi fekkon ndax fekkatu ko bam ñewé mu nako nga fekkon Jibril la yentu aisha sam dafa am ku ñu wa dahwatul kalbi su jibril ma sa ñew ci mom jëmam lay soppul man nak abdul karim mi moy samam dahwi su jibril ñew ci man jëmam lay soppul Serigne Karim doon ko xamne ak jambaram Serigne Touba ko tut ndax neena jambar la jo xamne jambar fu jambar taxaw man na ne ci kanam jambar la jo xamne fu jambar nek rek man na ne ci kanam Serigne Touba itam wolu won nako amana la amon ci mom ba wax nako abdu nako mbake munako lo degg ma diko wax mayna la nga net Serigne Touba wax nako lo degg ma net liko rek mayna la yow nga net la rek la yow sama wax do ci yok
5: do ci wañ te man samay wax bëgguma ko ci yokku bëgguma ci ku ci wañ lolu itam point la ci def moy ñi nga xamne leg leg dañuy top aduna rek ba tax ñuy yok ci waxi serigne touba top aduna bi rek ak xessa yi te du am delu way du am sanad bu leer bo xamne fa ngay mëna sukkandiku lolu it nañ ko bayyi ndax serigne touba serigne medi bessil la masna wax serigne makhtar ndax serigne makhtar ci la mo mujj serigne touba ñukoy laaj ay xesta bam yag serigne medi boko nako makhtar nit ñi ñi ngi ñew ci yow di la laaj serigne touba te kenn wëntu won xam nga ko waye xesta xam nga leela nga diko netti kenen diko netti waat am lu mu ci bayyi wala am lu mu ci yow manuk serigne touba nak kep ko xamne waxal nga ko lu mu xut yaangi melni ko waxal yoonte bi alayhi salatu wassalam lu mu xut to kep ku waxal yoonte bi alayhi salatu wassalam lu wax yaangi melni koy nan posen kon kep ko xamne yaangi waxal serigne touba lo xamne waxuko na nga melni yaangi nan posen wolu go ko nga xamne serigne touba wolu won nako ko boole won nako ak ay ñaari nit yo xamne dañ ko daan santu ne ko del dug biir allu salum ak kadior difa netti sama wax lolou serigne touba ko joxone digal serigne bikey nako del netti sama wax da yo sama wax do ci yokku do ci wañ ca batay ci metta yu tukki bi nga xamé né mom la serigne bikey nekké won ak ñam andalon ñep ndax mag ñi mom li nga ci wax légui ñep ño bokkon lu ñekké won ci serigne bi choona yu ki dund ké dund nak ñoo ñep jëf nekké won mauritani serigne abdou karim néna amna ben test bu fa xewon bu metti bo xamné ñu bari lañu jafatu am ño xamné dañu ñibbi ci wat sénégal seybu kem neena ba pesse be jalle serigne touba deena wo bam ñew muné ko abdou karim muné ko mbacke muné ko bi fever bi ñewé ki nga xamné dañu togon nek ak man yomal xeyame buma dekké ñu dekk woon ñi nga xamné pesse bim ñewé dawuñu dañu tok muñ ko bam jeex yomal xeyame suma dekké ñu dekk woon mu doon lo xamné nak lu
2: yéne la
5: seybu kem serigne touba daana ko defal ay tombe diko ko netali ngir mu koy netali wat da masso ko nak abdou kay mun ko bakki mun ko xam nga luy top njort ak rafet jort nako abdou top njort moy ngay jaamu yalla di def lepp lo xamne yalla digal na lako tay baye lem la téré mun ko lolou moy top njort mun ko rafet jort nak moy defé ci wé dara wala bu ëlgé nga bëgga jëna serigne touba ne ko non nak xam nga
2: na mom la ko netti
5: nako lolou mën ta nek ci akay ye yim ko da netti boko ne ci yim ko da netti itam danako abdou mun ko bakki mun ko ana lan moy ana ngay yalla ak ma ngay yalla mun ko an ta'budu allaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu innahu yara li moy ananga yalla sa so jakarlo yalla la dangay dang koy xol nako mak bagn ko won ginaaw bu ko defe bonako ananga munu nga mangi ni ci ay netle mi da danako wax itam nako jamono gisna ci salabul ikhtiyari de nga watashi'ul fujari gisna jamono waaw ma watashi'ul abrari al fujar waaw anwar waaw ila nari wata fujari ila nari am gisna ci jamono nakh nakhay yo xamne dama ko xol touti dess ci lu bax ci tayit ma gis ño xamne salabul iman da nek ño mako xamne dal day wax ni way ak ngum nekul ci mom ak ño xamne mom dañuy dox di yaatal ak cay ak mbon nako way nak dama cay seen ño xamne foguma len ci ci wanako way seen nak ño xamne foguma len ci won
2: la ilaha illallah
5: da nako wax nako ñetti ñi ño am moy liñ wax ndabin ak liñ wax tortor ak liñu wax mudabzabina anad wa anad moy musabzabina yey danako ñi nga xamne ñoy tortor yi moy al mu'minuna muslimuna al mutalasimuna al wajibat wal makruat de nga wal mandubat wal mubaat dan ñi mom seen bir lan adkhulu jannat la khawfan alaykum wala antum tahsuna ba ñi mom ci li yalla bëggoon ci lañ nak jup don ay julli deug dan def lu baax tay moy tan lu bon buñu ma sañ def yoy ba nopi nak dañ ci delouat yu bax yeek yu dagan yi nga xamne kenn sasu len ko waye dañ ko dan doli ndax nit yu bax yi dañ dan fonk ay nawafil lepp lo xamne war nga ko def te yalla sart lako lo ci tegal ci lu bax lolou ma ay nawafil mu ne len ñi mom dañu dugg aljana ci lulut dara buñu ragal waaw legi nak mu dess nak ndobin bi moy ki nga xamne mom bi dafa neudam moy kafirunal fasikhunal musrikunal mutalashimun bil mu'arramati wal makruati was subahati ñi nga xamne ay dañ da dañu wedd won yalla ba nopi don ay fashikh don ay mushrikuna ba nopi nak taqul haram di def luñu sip ba nopi di def yulanti ni ñi mom udkhulu nar ma hadakhilina
2: wallahi asmina
5: ta lolu bu yomal xiyamé ñi bu ñu ñëwé bu taxawé ci kanam ya yalla di wax yeen munuma leena dogal ngant munuma leena dogal ngant ndax ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'tasu al-yawma inma tujzauna ma kuntum ta'malun yeen mom sawar rek ngeen di dug ndax lañ leen santone yeen jëm leen ci wona def dal da ngeen bayiwon mu dess nak ñi nga xamne ñoom dañu melni ay naat moy tay lañuy def lu dañu wax ne ay nafiq la ay nafiq la mudab zabina bayna dalik la ilaha illa hu la ilaha illa hu mu wisa laqul lizina amanu qalu amanna wisa khalu ila sayati qalu inna ma'akum inna ma na'nu mustahshiuna ñi dal fu ñew dañu wax ne yeen fi la bok ñoñu nak mom innal munafiqina fi dalikil asfal minan nar safara rek lañ jëm buñ faato mom ci digg safara lañ jëm kon seigne abdou karim mu doon ko xamne itam lolu moy walu xam xamam xamna khasside itam seigne bara xamna bu ci ñewate
2: inshallah
5: dana ci gëna
2: lay
5: mu doon ko xamne itam xamna bu ñewate xamne man na bu tabi jëfu ci walu jikko yi
2: ak
5: nim doon jikko won nim doon yare yoy yep nim doon jamo yalla ku yemele won dal waye doyna rek ci seigne abdou karim touré jambar gi mu jambaré won bi mi dem ci seigne touba demul luton mom rek ndax bimi jeebul bopam seigne touba daf ko wax nako ruhi wa ahli wa awladi wa mawladi wa madlabati dini lahu daru fi sirri wa alani jeebul na la sama bop sama ruh sama ñi ak sama askan ak bolem luma am rek jeebul na la
2: ndeysan
5: kon da nga yegni kon seigne abdou karim bimi dem ci seigne touba bayu bopam waye bayu itam
2: ay
5: mbokam
2: ndeysan
5: niko seigne moussa waxe rek ay bokkum biñ koy jël ci wuñ ko won ngir bañ mu ñew ci Seigne Touba dañ koy jël ci won ngir muñta ñak baña jang ndax boba ñom lool lañ xam moy jang ba nopi ku mel Seigne Touba nak bu ñewé ta xamuñu ku mel nonu musuñu gis ku mel nonu ah dañ leen jaxal Seigne Kim doon ko xamne nak liñ fi wax yépp mom da ko waxal bopam dana lasimtuhu sinina khadiman lahu lawa doonal mira li kana eskuntulo lan mo tax man ba duma ami may ndax dama taqwa ak aju bare di ligueyal Seigne Touba dan nak taqwa gogou ma nga xamne taqwa nako Seigne Touba diko ligueyal amena ci ay yiw ak ay may fa kayfa la man kana lillahi alkarim kana lahu ma ujri la tari lan mo tax nak ba duma am ngeureumal yalla wala ma am ay may ndax Seigne Touba ku taxaw mom
2: am ngeureumal
5: am ngeureumal am ay may
2: ta
5: man taqwa nama ak mom am ngeureumal yalla motax nak yalla gërem na te ko yalla gërem yonentou ayissa sam gërem na te ko yonentou ayissa gërem seigne touba gërem na la kon lolu motax bayru mala ruhi wa ahli wa awladi wa madlabati dini lahu dahra fi sirri wa ihlani daja tek nako bayahtuka shaykhu fi darani sha'iduhu rabbul wara qaliqi mihwanul majuni de nga waw dama baye jayanti nak sam serigne touba jox ko sama askan yokko sama dom sama sakutef sama dine xam nga ko xamne joxane ba joxe dine koku day wane ne kon am mourid la won seigne abdou karim am mourid la won kon ñu ñew ci jikko yi su fekke ne man nañu
2: man okay ndax lool lepp jikko do koy
5: wax kana salian ku bax la won min asurati saliati ci ñi baxu askan ci la bokkon doona ko xamne hanifan musliman muridan sadiqan maqbul al iradati ko mouri sadikh la won to ab julit pire la won ko amonu la wir la won wa munashahatan khalqillah fi maslihatihim ad-dunyawiyya wal akhirah de nga ko amon ak maslaha la ci nit ñi donon ko xamne kep ku ma sona jaxaso ak mom do ko bayyi mukk ndax mbax gi mbax ak yeureum gi la yeureum motax mun aliman latifan bi khalqillah mu'ibban lil hiyal dafa amone yelmane ci minde fi waye non la amé won yermane ci ay doomi bopam amone ko ñi nga xamné mo len yaralon bopam ndax mom ñim yaralon bopam sax da melni ñoo ñi la gënalé def ay doomam ndax bax gi mu bax bokon ci ñi nga xamné ci nak la yu ja fi ahadan wala yatrudu ahadan manam muso ko daw dakk ken jawadun yu'tihi wa yahid sa soko laaje mu jox la su amudi dana la dik
2: ab tablawon
5: ta dañu wax ab jawad huwa kashiru hataya kep ko xamne da nga tawé rek da nga bari loy joxé mu doon ko xamne itam de nga mayasqutu alayhi mudawiman ala ibadillah de nga wal asi alayha wusulan lirahim wa yata'arraku ku beggol ak jokk mbokk la mo ni ko sey musfa mi waxé da lan jokk mbokk bu baakha yalla da ko bindi won nak mu doon ko xamne kana tawilal qida tawilal khadd abyad abyadul lawni da doon ko xamne bindi bi dafa amon taxaway
2: waal taxaway
5: doon ko xamne ko rafet la won ko amon ko ko xesal la won doon nak ko am dole yalla basu siyabal abyad da dan sol yeri yi wax tan la dan sol daw taqlikum wala siyama dira'a mustaqbil al qibla de nga ghaliban mutarabbi'an da dan fonk lol di jublu penk bu ma sa na tok nak daw talal tanki juulay day fenn kulay def ko dan fenn ko bu nopi nak da dan da'ikan mustabsiman da dan bu dan re da dan muñ ko dan muñ la kon dal seigne abdou karim digentem ak seigne touba netti ko moy netti seigne touba rek ndax seigne touba mom da yime ba ñimu defar so len xolé da ngay gis ñom seigne touba damay wax ne netti mag ñi nekkon seigne touba lu war la

0: ci yeneen yi.
1: macha allah jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Khader. ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. dégg nañ ci ni borom jikko ju rafet la woon. waaye ci dañ ci dégg ni borom xam-xam la woon. ndax nan nga ko andee. waaye dañ ci dégg ni ku bàyyi woon boppam ak sëñ Touba la macha allah am na solo. comme ni nga xam ne day mel ni sax sëñ Baara foofu laa ko doon dugg foofu laa doon dugg ak moom. waaye day mel ni kon ni ñu ko waxee muy borom xam-xam. ndax ak xamam sëñ bi ko war lu wan. loolu kon te sëñ bi moom moo waxalaan boppam ni alamani llahul alim mimma yasaau min ulum wa sabaqat li bil kulum munsharifan bi safari. moom suñ borom mi nga xam ne mooy aji dañ ko bëj moo ko xamal lépp comme ku mu xamal rek kooko xam na. macha allah kon xam naa ni damay delluwaat sëñ Baara. sëñ Baara ma bàyyi la nga indil nu sëñ Abdou Karim Touré ak xam-xam waaye ak xasida yi nga xam ne way na ko te loolu day wane ak xam-xamam. waaye bu ko defee di nga mën a ëndewaale jikko ji comme ni ko sëñ bi waxee. te loolu lépp day dugg ci muamalaatu xasana. ndax jikko ju rafet ji mu amoon. moo tax nit ñu mënuñu ko woon a ñàkk. loolu li sëriñ bi defoon ci moom it sottandiku na ko ci ay barab loolu lépp ñu mën cee ñëwaale incha allahu taala jëkkante waxtu wi.
2: waaw kay ñuy delluwaat rek di leen sant bu baax a baax sant sëñ Djili. sëñ Djili moom la xantara waxoon al xaadara suxaraawu min mutaraddimi am al arifta daara ala taron mi gars yi daal bu ñu jàllee man xawma fu may jaar suñ ko soo maam ci waxi sëñ Djili sëñ Abdul Karim al fatal makki yi ak turi yi al rajul sujaax allazi la yaxtarihi kasal wala malal asna amaliyatihi wa xidmatihi li cheikh al xadim yanaalu ma yanaalu bil xasmi la bil xusum moom jàmbar la woon joo xamee ne li ñuy wax tàyyeel ak yokkeen mu mosu kaa gaar li mu am itam da ngaa amee ci dogu gu mat sëkk sëkk sëkk sëkk ak liggéey benn bi Serigne Touba nee na ko Abdul Karim santal yàlla mu ne alhamdulilah mu ne ko Abdul Karim santal yàlla mu ne alhamdulilah ba muy ñetti yoon Serigne Touba ne ko Abdul Karim yow de jëpp jëf joo ma mos a jëfal bépp liggéey bu ma mos a liggéey yàlla nangu na ko daanaka ko te Abdul Karim jenn jëf ju ma nit jëfal rek wala jenn jëf ju yàlla nangu rek ñëpp xaj nañ ci nit boobu nga doon nettali ba ma ko liggéeyee ba noppi bokk na ca la ma ko wax mooy Abdul Karim lii nga def day doy na la sëkk yaag sa ku la jege ci wàllu nday ak wàllu bàyyi xaj nañ ci
1: jaay nañ
2: te loolu sama nijaay Serigne Lamine Touré moom soxna Soda moom Serigne Abdou Karim ak Serigne Mor Xar yi nettali na ma ne ndax ñoom ñu dund ak Serigne Abdou Karim lañ Serigne Abdou Karim bi fi jógee yëggut 66 la fi jógee ñoom dund na ñoom jàgg nee na bi muy dem Côte d'Ivoire da koo tàggu tàggu Serigne Abdou Karim mu ñaanal ko mu ne ko nag man damaa liij lool te damaa ragal sabara ne Serigne Abdou Karim ne dund ba jàgg mu ne ko Mouhamadou Lamine ma ne ko Mbacke mu ne ma man Abdul Karim day rus naa ma tasee nit mu jël alalam jox ma ko may dem àjjana muy dem sabara sakkantumaa yow mi nga xam ne su ma amul woon doo am su ma amul woon doo am loolu da nga ciy gise ne moom ak mayam kenn sikk sàkkwu ko ndax loolu garanti la waaw loolu garanti la Serigne Omar Touré moom Serigne Abdou Karim dana am nettali bi muy nettali boo xam ne ngan goo xamee ne Serigne Abdou Karim da ngaa defoon Dakar ci ab teeri bim am soxna su ko doon maanaam waajal xéewal yi far lakk ca am ca lakkee lakk na lakk na mu ñëw Serigne Abdou Karim Serigne Abdou Karim ne ko loolu sëb cir ci sawara dutu lakk ëllëg doo lakk loolu sëb cir ci sawara kon bu ñu duggee ci exercice ak karaamaat yi ko suñ borom defal danañ ci mën a tudd lu bëree bëri yoo xam ne ci ay teeri bi yu mu yar ñoo ko nettali waaye moom Serigne Touba da ko gërëm da kaa gërëm ay yoon sax ba ci gërëm gu mu juggi nag nga xam ne moom da kaa ma wàccee carrément rek nga xam ne daa woote ba ñëpp ñëw mu wax ko lam ko fa wax loolu it danañ agsi ci waxtaan wi waaye dañoo bëgg ñëw ci xam-xamam Serigne Abdul Karim moom boroom xam-xam la boo xamee ne xam-xamam daa jéggi dayo ndax wax nañ ne bi nga xamee ne sëñ bi wax na ko ne dellul Mbacke Touré ak bi mu waxee mbokk mi ne leen su ma noppee ci moom

0: la laaj nañ ko ko bam ñëwé makka touré ñom amon nañ ab ma yoro mañ yoro nañ ab tire bo xamné dañ ci nan nato da rek ndax ñoña dañoo nekkon ñu bari xam xam ndax amna ci mam yi ko xamé ni masna am benn tire bo xamé ne am nar moko yoron mu soxla tire bi mu wax nar bi ko bo amone fan ma bind ko jël lolo ko nar bi ko man damay dem mu ne ko togguma ci gëlim gi dama xamul ndax señ mam mamoudou fa la wala señ mourou mukhtar waye ñom ñaar kenn la ci daal mu ne ko togguma ci gëlim gi bimu togg bimu ko togge ci gëlim gi mom muy lire tire bi mam bimu wagne ko da mokal tire ba mom
1: ci
0: bimu wagne ko da ka mokal waye señ abdou karim mom lepp luñ ko massana natt ci xam xam rek ak fan bu manti doon rek da la cey fete kaw ta nak doone manam halim ji moko teureul tire bi mom bu fekke ne amone lum teureul won ca keur bayam goge tam monom lim xamate rek seigne touba moko xamal mo li seigne jil wax da ka woné na mu ñew mu sako ayatu kursi bam yewo lepp lu ne ci tire rek ak lu manti doon ak lu mu gis xam ko ta lolu buñ duggé ci biir bayam manam li ñu wax as-sihru unu al-ilmi manam way dafa bok ci adresse yi adresse ne borom xam xam la ndax manam xam xam mo koy def lu yomb so amul xam xam rek wala xam xam ya nga xamé ne manam aaje wonako giiju wuti rek boko defé day daal di feñ legi mom borom xam xam ya dañ daal di xam li xew ndax ci am xam xamam serigne mudjo paxa nabi khalaka dan woy sa su ko dan gis nabi khalaka dan woy am nañ ay murasala amna sax biñu yo xamne seigne bukrim defal nako jëme ko ci mom ak seigne mudjo xeyna dama ka tiw dama ka tiw lu ëndalu wuma ko na mu jukki rek waye lim bind mom ci digënté mo ak magni bari nañ lool ah borom xam xam bo xamne na dañ na manam seigne touba mom mo la xamal seigne touba mo la xamal tay bëgg seigne touba di xamalé manam sewu ko téré difu ko dara mom danaka sol la rek sol
2: ndeysal
0: waaw lool nak li lay wonal ne serigne abdul kharim serigne abdul karim xam xam la moy xam xam mom da cey giiju won ci fann yu bari fi ni xam xam lasrar ak li ci aju ci xet xam xam yi aju ci lasrar da ka xamone ba yimi lool ay doomi tam bokon ñi ci rawon ci dekk bi mom xam rew mi de waye ñi ci rawon ci dekk bi ci xam xam bobu serigne cheikh touré serigne abdul wahab ak ñooñu ñi leen xam xam nañ ko da am lo xamne boko day wax séré yi dañu taxaw am na xam buñ duggoon rek wax la ci lu yéme amon na ko xamé da doon wër alfu buyut liñu wax alfu buyut waye bimu diké señ cheikh mom fam tok la tok diko ko xamal lepp da wutul ab karne rek da naka lu nit dan riré ci xam xam bo xamé né aw tour la wala nangam so diké biir ke señ Abdou Karim rek manam ba nga fa genn dang koy am señ Abdou Karim ci bok na ci khasside yi mu way na qasida yu bari ci Seigne Touba waye tam qasida yu bari ci Seigne Ma Basirou ak yu jëm ci ñeneen ay Seigne Cheikh Mbacke ak ñeneen waye dañ ci jukki len lu ne qasida gi ma tini mi ngi ko wax ci Ghaibatul Bahriya manam waxtaan la wo xamé ne Seigne Touba da ka wo waxtaan kaak mom
1: geej
0: bam waxtaan wa jeex waxtaan ma nak gudduna ndax ci waxtan wa neena Cheikh Ibrahim Fall fekk nako wa Cheikh Ibrahim Fall mom bi señ bi tambalé tout rek dafa daanu da daanu jël señ bi daal dinako ah li nangam señ bi keri nak ba waxtan wa noppé da ka def lepp ak qasida gi moy mom mo tambalé niin may bëgg wax señ Abdou Karim nak manam bokku na ci lim dan ubbe ay khisidam al fattah tur yalla wax al fattah bismillahir rahmanir rahim al fattah bokku na ci salamun zalim la lahun fihi wala tazim yoy bokku na ci ay salamun salim la lahun fihi wala tazim yoy it bokku na ci ay ubbim dan ubbe mindama ci khisidam khisidi gi bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman amma ba'du فقد دعاني سيدي الشيخ القديم البكي أحمد عليه رضوان الله الباقي القديم ساعة يوم في وسط داره wata addasu mahi fi amri al-ghaibati wa ma jara baynahu wa bayna iblis allahin aduwillah fi awwal al-amri fa bidhalika katabtu ma haka li ash-shaykh qala allah tabaarak wa ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis fa bidhalika khultu hasi al-abyat shukran lillahi ala ma awlahu lana fa wala tambale tarjumani khaside gi muné ginaaw julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba mak ñoyam yalla dolu ko musala wolu muné ginaaw lolu serigne touba masnama wo ben bis cheikhul khadim alayhi ridwanullahi bal khadim ci digg kërëm di waxtaan ak man ci mbiri tukim bobu ci gijj waxtaan wowe nak da ci waxtaan ak man ak la doxoon ci bir tukki ba la doxoon digënté mak iblis mi nga xamné nonu yalla la néna lolu nak sababul waxtaan wo tax ma bind li netale ci lama serigne bi wax ta duul ko ci nak li yalla wax yaronte bi nako wa ama bin himatar bika fa hadis xewal yi la sa borom defal nang ko koy wax sante ko yalla rek neena nak ma def lolu sante ko yalla ci xewal yi ñu xewale xasidige mi ngi tambale ci bismillahi allazi mulil aliyini bada'tu zal mathi fi ahli al makkiyini qad sada fad din yabki al wahsa za daranin bil hurri wal qahti sa sa'in bi ta'yini شواله الفقر ثابس بغربته وخال يا شيخ هل صدا تسفيني اجابه بنهم انا الطبيب الذي اصفيك والشرط بعد البرء تعليني علمت داءك ما يسفيك احرفه ان احبد الله تستقديسا بتحسيني من ساك خال له لقد حلمت بما اصابني وبما عضوى بتعييني wax ji yam fofu mu da tambal wat ñeneen wax ñu leral loolu li ci señ Abdou Karim wax fofu dafa xone ma nga tambalé sama wax ak sama jëf ci turu yalla mi nga xamé ni mo kawel mbolam ñu kawéña jeyant ye gëna kawé waliya yépp yalla moy molil aliyin mo leen kawel dan né nak sama tag bi ma nga tambali ci ki nga xamé ni mo gëna kawé ci askanu mbacké loolu istikhraq da ci am ndax bu waxé askanu mbacké ta duñ manam duñ né askan gënna ko tedd kon yeneen askan yépp mom mo ci gëna kawé kon non ma istikhraq bu mu jëfëndiko ci bayit wi kon mu daal né khat sadafat din sabah sabah sin khat sadafat din yabki al wahsa sadarin mu né serigne touba da tassik diiné né bimu tassik diiné diiné mi ngi wiit lool tilim ba dand taqrib andak ak rafle ak bekkor di joy yu xoyu kawé yo xamé né bi ta'nini andak nak yu xoyu xamné day andak luñu wax hanin manam diñet bëgg kuko yërem ak kuko dimbalé gis nga wasfu bimu defal diiné fi li da lay wan la ki mom borom xam xam la ndax da jël diiné portalako comme jëm ju taxaw dal dikoy melal jëm jo xam amul kuko topoto ko ñak bay ñak yaay tilim rafle bekor jot ko muy jojo yu metti borof bekk ko yeureum mune sawaluhu al faqru thabas bi ghurbatihi wa khala ya shaykh hal sadda tasfini neena diina dal ñak gi mi ngi ko japp ba lak ko ba mo ko ngo am ay ri tum ranke mu dal ne ma yow serigne touba ndax sama jangoro ji man nga ka safara neena ajabahu bi na'am ana at-tabibul ladhi usfika muneko waaw serigne touba tontu diine nako waaw man day may docteur bi nga xamé né ma la mëna safar ta dina la safar da nako nak wasartu ba'dal buri tuhini sartu bi moy bu mala safara ba nga wir da nga may yëkëti bama kawé kawé go xamé né dutuma daaloti mukk mom dama yëkëti ko ba faaw loolu la diine wax ak serigne touba néna seun bi daan ne ko halimtu daaka ma yasfika arifu lila jot xamna ko lilay safara yit xamna ko te moy manam dama lay jël jaamo la yalla digle ci yow ak lam tere lepp lam tere disuma ci gis disuma ci deg te moy lam anhu malum yu fi di lam waxon lam digle nak lepp dina ko def serigne touba rek moy cham so xamé ne mom wuxuma na moy yalla ak yu dem non waye lu amul njariñ rek musuko djublu lu amul njariñ mune nak lolou la wax diine ko la la la dal xamna xamna ko la lay sabar xamna xolal fofu xam xam bi lim wax fi ci beuy bi da lay xamal ak digna hum alamtu da ka
1: ma yas fika
0: ahrifuhu
1: ahrifuhu
0: xam nga dam yeri ci ahrifuhu mu delawar ko ci ma yas fik mafhum bihi ma lolou mom taqdim bok ko jang alfi ibn malik da nga xam manam
1: grammaire bi
0: lolou ci mbirum grammaire ku ko xamul mëno mëno ko def waaw daari ne ko nak diine ne ko yow day xam nga lima dal limay safara yit xam nga ko ta moy kuma jël jaamuma yalla selal ma genné ci man lepp luy bidda ak bokalé
1: khurafat
0: defa ma dama yenenbi sallallahu alayhi wasallam defon ak ak sahaba ya non lo seigne touba mom fek ta moy lo seigne musa ka wax rek manam di joy yikeut ba genn gaday ci sowu jant l'islam di joy yikeut ba genn gaday ci sowu jant fep melna la mbay ngir bobu doom soxna yaangi kanu dakh chef yi wari fa di jaru gor ni jax digeen jax so di tiaxan lamb yegor sa boy moy wax di melni lolou la fekkon diir alcorane sax ni ko don jang xam ñu gëddam dañ koy jang ba nopi diko la xane ka def xet yoyu ay boole fecc nangam lu ne daan ko def diine waye sel gi seigne touba selal alcorane tek ko ca kaw defar ca lam ca def ci bind la ci aju lepp lolou motax bu ne malakani alcorane ñu man ko gëm
2: Masyaallah. Klar kan.
0: Kon ñu jall bu fekke yit xassit gi mën nañ ko dag jall ci geneen.
2: Ba bu ci nga laal ci rek.
0: Ñu jall legi ñu waxati tuti. Ci la iblis tontu ba mu déggé Serigne Touba wax ak diiné manam kaddu yi. Kaddu ya da naqari iblis. Da ka naqari. Mo tax Serigne Bikri ne min sa ka qala min sa abalis ahli al-fars ahli al-hasr. Min sa abalis ahli al-asr ijtama'at. تبكي لأقبه ظهر والمهانين وقال إبليس سيروا للوراء فأنا أدعوه للبحر هذاكم يلاقيني أجابهم حسبي الله الحسيب هنا مجري البهور بتسقير وتسكين دارنا الخال عداوة في الأقيال والحكماء فالخال والخيل دور كلما هيني قد هاجر السيخ lol wax ju daanu la mu daal waxat ne khat hajara saykhu nak min tuba ila julufin min ba'di idkhalihi tuba bi tahsini khat ja'ahu hakimun bil jundi sadafahum jewal lindar ja'ahu jundul makhazini jibriluhum qa'idun rakbashama wa abu bakrin laqa'idu jundil ardi bisini bil ya'i wal jimi dunal mayni an jadalin fallahu khat ayyasal malhuna bil huni da ci def ñaari mbir dafa wax ne bi señ bi waxe lol iblis lol da ka naqari mu daal di juk wo mbolem setan su nekkon ci jamono da boba mi ngi jojo yu metti ngir tit gum tit ci señ Touba manam xetal gi mu nara xetali wa jamono ndax iblis mom ba señon ñepp dañuy rir tabbi ci sawara nam ka waxe won la aqudanna lahum siratakal mustaqima suma la atiyannahum min ba'di mam ag lolou la bañ mu rëcc ko nak te señ bi nak dana xett lañu bari mom ndax lolou lako yalla andi neena iblis daadi wax ne yeen sama gaayam yi nga xamne ñoo yaq kat yi yeen mom dem leen ci nga xamé ne ñom ñoy ay gaayam mom señ Touba mi lu ngeen ci man ngeen yaq ci jaxal seen xol nangam man nak mom duma tassé ak mom fi ci gijgi la tassé mom Seigne Touba néna Seigne Bikri néna lom néna ko man nak mom ci gijgi la tassé mom fo xamé né ku koy dimbalé lén du fa am fofu la jangonté ak mom
2: xala ko Seigne Baraye
0: waxon nako ci xasside Seykhuna Naqaba bamuy wax nam jaggé iblis danako tokki dëndum néna Seigne Touba ba iblis waxé lo Seigne Touba dané ajabum hasbi Allahu al-hasib man day hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doyna ma yalla mi nga xamé ne moy doxal geejjem yi tagal len teyelen man yalla momu ci la japp neena nak iblis daal jël ak nono def ak njabar sanni ko ci xoli bur yi ak yaa ak nit ñi manam wax ji rek tambali
2: al khalid ko dal day melni mom yoon gi lepp la netali
0: wa
2: ma sha Allah
0: am solo lepp la netali
2: barkal
0: kon fofé nak señ biñ ci la gaday nak joggi fofu dem manam wuy ndar
2: darka
0: way non la ko topé
2: non la ko topé
0: kon lolou genn khassida la ci khassida bu fekke ñu jall ci yeneen yi nga
2: xamné inshallah na ci dil suwat melna ni waxtu wi li ci dess beretul té amna ñaan go xamné serigne abdou samad mom serigne soye bu moko bind ci loxol bopam nga xamné émission bi sa sun tolo ci waxtu wawu dañ koy indi ñu ñaanal ko serigne abdou karim touré mi nga xamné mom lañuy waxtané muy ñaan gu ama am solo bo xamne yakarna ni bokk ñu bare bare deg nañ ko dina ko nga xamne sa émission amé dañ koy indi nga xamne señ moko bind ci loxol bopam waye waxit ni kenn ku nek nako ñaan rawati na bokk té spectateur yi nga xamne jamono bi ñu ngi top télé bi ñu bayiko xel bu baaxa baax ndax ñaan gu ama am solo la mi ngi nonu señ Khadim genn nako muy Fatia ben yoon ayatul kursi ben yoon su ko defé l'ikhlas fukk yoon ak ben su ko defé mu tek ci salatu bi nga xamni mom ngeen seen non muy daw momit salatu bobu juroom ñaar yoon lañ koy def waye tek ci suratul mulk momit ben yoon salatu baangi nonu serigne khadim muy allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa da kamali habibika salatu bobu juroom ñaar yoon lañ koy def allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adda kamali habibika jurom ñaar yoon waye nga tek ci suratul mulk ben yoon kon nako ñepp ñaanal serigne abdul karim touré ñaan sunu borom mu tass na ci barkem te yok ay leram fatiye ben yoon moy une fois ayatul kursi une fois qul wallahu ahad 11 fois moy fukk yoon ak ben salatu bi 7 fois salatu moy allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa da kamali habibika mom 7 fois ko def juroom ñaar yoon tek ci tabaraka muy suratul mulk une fois muy ben yoon kon mi ngi nonu yalla sun borom defal nu deg ak top ci barke serigne touba xamna kon dama lay baye rek nga cios ci yenen khassida yi ma doora jox serigne bara su ko def nak melna ni serigne mustapha nak melna ni liñu cëralen ci waxtu wi day melni mat na sekk ma sha Allah
0: wa kon ñu jall ci xasside yi amna xasside go xamé ne ci seigne Massamba lako jëmele won moy Yaman Sumita
2: waw du ci xamna dañ ci
0: ñaari beuy rek ji tu mun buhadin wala min kama arja min al karami lolu xasside la go xamé ne ni ci seigne Massamba lako jëm ma ja'akum khatful hawjay min buhadin illa wa sadafu bil bab bin hami fa halam bi anni min khawmin masi'atu masi'atul kharikh min ta'ish dim amna xasside guma tim ni tam guñu wax surtubna saykhi gog seigne basirou lako def mom seigne basirou lim ci def da beuri surtum na saykhi wa ma ikhtaruhu ja'ala fil qalbi ashha wa ahla surbatan hasala wa la husila surbatan husila hadih tara min qimmatil wara kahaban husnun sadidun wa law la matfuhu khutila bo xole baytu hadih tara min qimmatil wara kahaban da nga ci xol li wa balagha di wax talmih manam kahab mi tuddu ci ci xasside gi waxne manam kahab kat ciona garon nako bam xaton lol ci bir minde fi am tim met waye wala la matfu khutila sudul ko nak tagawam tagon yonent bi kon dañ koy ray kon mi ngi junju seigne basirou ci tagge mi koy dag ne ko kahab ibn zuhairi da ngagn wa yonent bi ngagn yu tar bañ ne kuko japp rek nako ray waye bam ñewé tagge yonent bi da muju teranga ju bari topé ko fa ba ko né dégg na bayitam wo inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi muhannadun nasiyya fil maslulu señ bi sax da koy ikhtibas yi yenn khasside gi señ basirou lako way moy surtum na saykhi khasside gi guduna tay nuskha bi ma ci yor manam minum señ abdul karim la minum lo xom li
1: señ touba la noron ni
0: ñinum loxom la ay bay yu bari la
2: ma sha Allah
0: amna xasside go xamne batay ci seigne touba la ko way moy hamdi rabbin karim jall man nani hadal baki la ci yurwi la zamani
1: seigne touba la noon
0: mi wax ci bir nan ko fatal fuhuli imamuddin mursidina khawsul bariyati turan shirra lakwani rahir rijali wa hisnun lin nisa'i man khairul khuddami jami'an nafi awsani nurun li hadin lama atahu murtajan narun li adin lama atalu jani genn ko dama ci dag tout rek ndax war nañu wax ci touti ay jukum ak nam doon jamo sun borom
2: ma sha Allah ma sha Allah
0: xasi da nga wat genn go xamne shaykhun hanna ghaba fil a'da'i jahaduhum hatta tawa mahtawa han kam han hati
2: ma sha Allah
0: qasida gi tam hamdi liman fi anwarun wa astaru wa sabqahu khasahu almannanu sattaru man qasida la gu yag gu waxon ci seigne basirou qasida gi tam manam ci serigne cheikh mbake lako defone qasida gi ki bi sax da xawat dag touti
2: ma sha Allah
0: qasida gi moy hamdan liman kawana alakwan bil kafi wannuni waxtara ibn al-mustafa safi
2: bana seigne bara xamna dinen ci ñewat benen edition damay jox seigne mustafa liñu cërele won ci waxtu da jeex melene amna lo doon jundju te lepp lay dugg ci liggey seigne abdou karim touré ma bayila nga andiko ñu doora tambali yëkëti jotaay bi inshallah taala
3: waaw gon seigne koso comme niko seigne jili waxe seigne bara ci njangalam seigne abdou karim ak nekkinam ci keur cheikhul khadim akub leggeyam akub tarbiyam akum njangam lol lepp niñ ko waxe dara wute wu ci kon ku ne xamna ne seigne abdou karim mom leppam cheikhul khadim lako joxone liñuy gisse liñuy jangate ci wax joji moy bi ko serigne bi sante moy neeg bobu nga xamne mom la ko don liggeelo ci keuru ndiarim gi kon gise nañ ci ne serigne bi keur mbollem ñi bokkon nek ci abattam ñepp ñu ñak ki ñaan lañ boole won na leen ci seen xol ba kenn yaqalut samorom ndax kat bako serigne bi sante liggey bobé bam joggé dem na ci cheikh ibrahim sar ndiagne dem na serigne mansour diaw ba ci cheikh ibrahim fall dem na ci ku ci ne yit ki ñi jox koy talibé ñi jox ko jumtuway bo xamne mom lay liggey kon serigne bi yemutone ci yare rek waye yit doona boole ci ne ñu bok luñ bëgg ke dañoo wara and kon gis na cheikh ibra noni la melawon ak seigne massamba mbake yit ba seigne massamba sax tuddi nako ab deug bu ñu wax darul karim ba def na ci ay way muy darul karim gi kéro bam koy santi cheikh abdul karim lako tudde seigne bi dafa demone sax ngenté jiko kon nak ñu gis na ci am njangamit gis na ti am njangamit ci ne dañ na ak reer ndax bi cheikhul khadim laj nako neko cheikh abdul karim lo man lo mokal muneko luma gis lu ma won rek mokal nako kon la ay mbokam doon bëgg ci mom ba taxon ñu indi ko ci cheikhul khadim kon lolé am nako teyit wax nañ ci ay jikko wax ci aw melom dafa nekkon ku rafet ndax kat batou cheikhul khadim bu tuddu ndax seigne bi seigne abdou karim mi ngi tudone makaj tuddu lol abdou karim waye ba cheikhul khadim ni abdou karim moy jam bu tedd bi kon xamna ne kon meunatu ta mel nenen nudul ak tedd ga ci la melawon nak melawu rafet ba seigne bi sax bu massa genn bu jakarlo mom day taxaw diko xol melawon nak mayan nako bu ba sayyidna jibril bu da ñew ci cheikhul khadim aw melam lay indiwo ngir kat maté nako ci gep fan mu ci jikko ju rafet muy ci xam xam muy ci abtar muy lu meuna don lu ñuy sakku ci waju bax rek ci salihine yi rek sun borom defon nako ci mom kon nak lolu yi manes nako te jangate teyit seral na bopam ci ne diru at yi nga xamne mom lay liggeel cheikhul khadim muy fukki at ak ñett ak wër yi nga xamne mom lay liggeel cheikhul khadim neena mësu ci tagok ben yon am japp xam mësu ci faati waxtu
2: mashallah
3: xamane lolou lu jafel ci ab liggey te gune gis na ne jamono legui sax ku ci doon def dara boxtu julli jot dang doko def mom nak diru limi liggeel cheikhul khadim yep musu ci tagogum japp mustafa ak waxtu ku ne xamne ni kon gisenañ ci ne serigne bir bayu wu len won ci len yeruleen ci tey kesse waye yarna len ci diine yit
2: mo melne comme nima koy waxe sa su nek ni nga xamne serigne bi len yar tay wax ngeen am bindam mu bare bare lol ndax amna kurel bo xamne ñu koy topoto ngir meuna mon bindam wala def ko ay daayira wala nangam serigne sa
3: waw lo mana bind yi nga xamne serigne bi bind nako amna daayira bu ñuy wax daayiratul kiram moy daayira bi nga xamne mo leunkele mbollem ñi aju ci keur cheikh abdul karim daayira bobu amna commission bu ñuy wax culturel commission culturel bobu nak fass nañ yene ci seen mebeut mbollem lu cheikh abdul karim bind ak mbollem ay jaar jaaram fass nañ ko yene mool fas nañ amna yit téré bo xamné yit def nañ ko ci walu askanam bo xamné mbolam ku bok ci askan wi téré bo mom mol nañ ko ba génn
2: ma sha Allah
3: mom mbolam ñim askano askanu tour wepp mangata waye nak li nga xamné mom la bind ci ñi nga xamné mom la ko yalla lim bind ci xeyxul khadim ak ñi nga xamné mom la kolérenté won ak ñom lolé yit fas nañ ko yéné mol insha Allah nga xamné da'iratul kiram momit danako taxawé insha Allah
2: da nga xam da'iratul kiram mom moy da'ira bi ëmb mbolé mbolé matul wa ni aju sinem
3: ko da'iratul kiram moy da'ira bi nga xamné mo le ëmb képp ko xamné bok nga ci da'iratul kiram ndax ka da'ira bi ma nga soso ci Seydou Abdou Karim xam nga mi ngi fi mi ngi bayiko 1976 la fi bayiko bañ ko magalé magalu 76 ndax bi fi ñëk mu fi joggé dafa digëlon ak njabotam ne len waxtu yi nga xamné ma ngi fi joggé bis bi na ngeen ko dafa ci la won doom ji ñu wax Seydou Bassirou Touré ak Seydou Modou Touré ne len kat bis bi mi fi bayiko sa bu delsé na ngeen wo mbokk talibi yépp ngeen dajé jang alquranu karim jang khasside Cheikhul Khadimi fatlikou ma dajalé bokk yi ñaanal légi nak bam delsé ci deewon je def nañ ko waye nak def nañ ko bam am fukki at bobay mag ni daanan ko taxawé ndax ñu melni suñu bay ak suñu mam ñom daanan def waye comme ni dayer amé bobu ami wuko won ndax mag ñom dañ da dajalo di def ay tol alorba yu demé non loolu lañ da def waye biñu démé atum 86 nga xamné magal nañ ko fukki at ci le Seydou Cheikh Abdoul Karimi ci lañ dajé ku melni Seydou Abdoul Wahab
2: bo limé ba doom ñoo bayyi
3: waaw ci ñiko téw won ci ñen ci cenn ci ñen ci seudi ñu ne kat fas na yene taxawal ab daayira daayira bobu bañ koy taxawalit ci daayira seudi lañ ko doon woyé Seydou Cheikh Mbeer An jité won ko yor nako li tambalé magal 2086 mom lañ magal ba nopi ci ñu sos daayira bi jeble bi ñëk jeble ci daayira bi mi ngi nek 87 muy magal gi delsi waat ci magal 87 non lañ ko Seydou Cheikh yoré bam ak ci 97 moy ñu bayiko fi sop obligé dem Europe noni lañ ko continuer ba nim ñëwé ñun mu bayiko Seydou Omar Touré noni lañ ko continuer ba ñëw ci 2024 bi lako Cheikh Abou Bakrine tek ci suñu loxo tudde koy daayirul kiram amna mag ñu fi jitt won ñuko yoron ñu melni baye lamin ak baye Moustapha Touré ñoo ñi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ñaanal su worm yag leen fi te wëral leen
2: légui ay jëwriñ de
3: légui nak man mi le Cheikh Abou Bakrine def may jëwriñ de di profito ci occasion bi di soñ mbolé mbokki talib yi ñu gëna taxawat ci daayira bi gëna goor goor lu lepp luy bëgg bëgg sëriñ bi ñu taxaw ci daayira bi yit biñ koy door sos ci événement kër Seydou Abdou Karime rek la yémon waye gannaaw bi nak ci lañ di magali poroxan Cheikh Moustapha Bassirou joxna fa ak kër légui ñu boole ci magal ko poroxan gi gannaaw bi lolu jallé Cheikh Moustapha Bassirou ubbina daaray alquran ci poroxan ci tourno yi maam jaar yi nga xamné sa bu école tejé dañuy ñibisi su ñibisé ba wara déllu waat nak ci la sante wa kër Cheikh Abdoul Karim ñuy def ab agn diko jaglél tourno yi soxna jaar yoyu kon nak ñet événement yoyu ci la daayira bi di mom la daayira bi couvrir chaque année muy magalu poroxan di magalu Cheikh Abdou Karim ak magalu mam diaré ci lañuy soñu ñepp ci ñu gëna gor gorlu waat bu baax daayira bi nak amna ay bankas amna ay mebeut yu bari ndax fass nañ yene dal lepp lu dem jangalem Cheikh Abdou Karim fass nañ ko yene taxawé lepp lu jëm ci actualité jamono sax fass nañ ko yene def ndax kat am jangale wërta yam ci lenn rek ndax dañoo tollu ci jamono te ñepp dañ koy soxla wo muy lepp lu ay waxtaan yo xamne dañu dimbali nit ñi mo xam ci walu faj la mo xam ci walu leneen lu ñuy jariño ci aduna bi te mënu ko ñak lolé li daayira bi dañu koy taxawé ngir kat ñi ci bokku diko man di jariño
2: jërëjëf Seigne Moussa jërëjëf Seigne Moustapha Touré jërëjëf Seigne Bara Touré jërëjëf Seigne Abdou Khadir Touré waye jërëjëf mbokki téléspectateurs Assamadia TV rawatina bokk yi nga xam dañoo safoo émission bi nga xam ne mooy fàttaliku jàmbaar yoonu Mourid tey jii nag ñu doon fàttaliku Serigne Abdou Karim Touré di ñaan sunu borom yokk ay leeram te taastu ci barkeem Serigne Abou Bakarine Touré mi nga xam ne mooy xalifaam sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko mbokk yi samedi bii di ñëw tombeeg 23 incha allahu taala fas yéene nañoo fàttaliku Serigne Modou Assou Diakhaté incha allahu taala samedi bii di ñëw Serigne Modou Assou Diakhaté moom lañ fas yéene fàttaliku ci émission bi nga xamne moy fatale ko jambar yoon ñu ngi koy bayilo xel ñepp samedi bu 11h joté lay doon ci télévision Assamadé TV way di ngeen ko mëna am ci radio bi 102.9 way di ngeen ko mëna am ci mbolem plateforme Assamadé TV kon samedi bi di ñew Serigne Mourou Assou Diakhaté mom lañ fasiyene fatale ko moy samedi 23 mai 2026 ñu bayiko xel kon xamna ni may def rek moy Serigne Abdou Khar ya ci dess ma bayila nga taggo ndax li amane ci waxtu sax jël nañ ci ti waxtu noddu mi ngi waji jot ma bayila nga taggo inshallah ñu door yëkëti jotaay bi
1: ne xana di sant rek ak di gërëm taxaway yu rafet yi nga xamne am ngeen ko ngir jotal liggéey mag ñi aduna bëpp ñu xam ko xamna comme temps bi jeexna li nga xamne bëggon na ko dolli tuuti rek moy Serigne Abdou Karim bëgg gi mu bëggon ay bokkam bi nga xamne serigne bi mi ci daalé señ bi da wax señ bi nako dama bëgg daal lepp lo xamné amna ko ma bokk ak samay bokk ba bi yoonul xéyam yow bëgguma ko len top dara señ bi xamal ko nako nak loolu mom nañ dem ba ci kanam ñu dem ba ci kanam señ bi boko nako abdou nga bëggon sa borom defal nako
2: cey
1: loolu itam li ñu wax ak cheikh diko señ bi defal da wote mbolo mu bare bare bare ben ñew mbolo mom señ Moussa Mba nga ca señ Modou Moustapha nga ca mu ne mbolo mi limi yaatu abdou karim la ci soxla abdu munoko mbacke munoko am nga mbara am nga nege munoko de munoko am nga mbar munoko am munoko demal nga jaxan ci lolou ñu ab cheikh ci la la bolé ba waxé lol nak mbolo ma dadi señ bi ñaanal mbolo mi ci taxaliko señ Mourou Moustapha comme doomi nijaayam la won ndax señ Touba nijaay señ Bikirim la won bu diko togn nan quoi di de yémi na mbolo mi limi yaatu señ Touba wu ci kenn kulul abdou karim señ abdou karim nako da jot nak ndax señ Touba mo tuddu sama cheikh ta bari na wana mbolo ni kilifa gu fi dan ñu and ak mbolo ak umriram seigne touba laaj ko kan ñu ko cheikh diw seigne touba xana bala matu cheikh matu dong bonap tam sama cheikh kon seigne touba ko tudd kon cheikh ak seigne touba cheikh ak seigne bikirim
2: seigne touba ko tudd
1: tay le tax mu cheikh ko dako wax nako abdou nako bakki munako manal na la yaatu aduna ak ni ci bir ba nga yaakaane yaako mom ndax keur gi nga ñew tay lepp nga fi jarbaat nga fi waye bu ma la fi baye rek bu allegé bu mo fi jige ñi mirage bu ñewé dañ lay genn lo gëna jégé amna ko la gëna jégué nak
2: ndaysan
1: waye nak dama la fagul lu gën lool
2: waye
1: seigne touba nak dama la fagul lu gën lool ñoy ñi wax ay cheikh ci laane boole
2: ndaysan
1: kon nak da nga yigné bari na ñi ni wax ay cheikh ñoo xamné seigne touba rek d'accordu ton ci ñoom ndax wax nako nako bari na ñu daan riir di ñew seigne touba bu laaj ñu na cheikh diw seigne touba na xana bala matu cheikh matu do seigne touba seigne bikel na man sama cheikh nak seigne touba ko dut ay cheikh bu tay gëna dañ lu ñuy wax ni ay maratib la
2: deug la
1: ay maratib yo xamné seigne touba dawud def dara te amu ci ndigulul borom loolu mako wax lepp lu may def sama ndigulul borom la ci am kon nak Seigne Touba mbolem ñim joxe ci cheikhal len ndigalu yalla la ci mam cheikh may waxan nako nak yalla Seigne Touba defal lu jafé la ndax man mi mom la cheikh Saïdou djéganar mom la alaykoum assalam wa rahmatoullahi
2: tabarakallah jërëjëf Seigne Abdou Khader ñu ngi lay sant bu baax jërëjëf Serigne Bara jërëjëf Serigne Moustapha ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm way jërëjëf mbokki téléspectateurs Assamadé TV yeen ñep ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm Seigne Fallou Touré khassida mang koy nuy bu baax diko ziar mamam lañ doon waxtane kon nima ko fatale won leg rek samedi bi di ñew Serigne Modou Assa Touré Serigne Modou Assa Touré Serigne Modou Assa Diakhaté ma ngi déggulu Serigne Modou Assa Diakhaté Serigne Modou Assa Diakhaté samedi bi di ñew mom lañu fatale ko ci émission bi di fatale ko jambar yoonu mouride Serigne Modou Assa Diakhaté insha Allah taala mom lañ fassiyene fatale ko samedi bi di ñew depok 23 Serigne Modou Assa Diakhaté insha Allah mom lañ fassiyene fatale ko ma ngi koy yeggal ñep insha Allah taala di ngeen ko meuna am and rek ci télévision Assamadé TV man ngeen ko amé ci mbolem bokk internet yi man ko amé ci radio bi 102.9 yalla na sun borom defal tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: xamna nak baraba mi ngi ci armélé ko bëgg ci yaré gën
2: insha Allah tawakkalallah amin amin
1: ñepp na ñaanal
2: do amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin
1: amin
2: amin alhamdulillah waxtu waaw waxtu bi mo ki doli na sax 21 minutes ko doli na sax 21 minutes waaw ki be dem non leg leg
1: waaw
2: de mais amna comme amna yenen émission tay yor ngeen daayra amna yenen émission yo xal mo gëna yaatu ak bu ngeen dey jumaagal gi tel ko wax señ bi suñ ko waxe luñ ci mëna and ci communication rek ñu man ko and yoy mom moy gëna yaat mo ko ci ngi rafa yaa fu fere na tout fay ciao haa Yeah.